0: Sinnek sautit tu saksaune alaming mata tamang at kujuamit unuk tamna inu yung ne simalaktok tu saksauti laung ne aptigo nipinga tamna Charlie Kallak tamana kujuamit utavina inu yung ne lauk simang mat kise tait saman inu tilu suli nipiliok ta lauk simagapku sinnek sautik sanigakik suiblunuk ammalut tau tait saman ikpigi lauk simayaga Charlie Sali vinika nipili ok tao kat tao mat siya lao mat. Kaya malawak po ngayon makao na simunik sa minut akik soktok. Inuyong na eksimalak pa nipili ok tangit tusaksaw kat tao maang nanganik tunisigo mat suni. Isuman na lalaki lao si mayok nipili ok makatang na kayangap. Asuila inuyong na ilang mat. Takwa nipingit tusawang niyakap tiyo kay malawak magit. Tamna 1987 ngotil logo nipili ulaw si Mayaga tusala ang niyaptigo Charlie Kallak.
1: Ukali malyo ng nalogo lahat ng watao ko sukay sa watao lang tamani kisya ni tasiw kami inulak si Magama piyagaw si Magama tasiw kami kisya ni awlag yok ng tasiw kami piyagaw si Kama malikatagay ako taksungam tasiwilang peok tasimagama malikatagay ako laiksunga tamahan tasiwilang mingin nasuta tabong sikinagmut awlalilok sa mga awlalasuta taban iyak tulksuta at ataga taban inulak wilibini ulayamat ako ninyalok taban iyong nesun tabong utak tilugo taban ni mo tawlok sa mga ta, tay mataban ni lagalok, taban ni tutukal lagalok sa ta, akakun pinga sa tukko lagalok sa ni, ino na lagalok sa mga, pinga sa wasa ng lagtlingo, humalok sa wiyami, huy natisi sa wiyami, ilun nang antuktugas ni pinga sa wata sa ng lagsuma, lagtlingo ino na lagalok sa mga, tay ma ananagalo, ananagatamaan, tasiw kami, at atahang mo, anahaksun lo, pingasun. Dahil anamin, pinumalawag mo, utituin na sila ko sa mga tamang, tasiw kami. Dahil matamaan, pinagayok sa utitsugol, pinagayok sa sungalo, umalok niya kaulok sungalo, ano, lega matamaan ni pero lega lakso mo tasiw yam pichahatwang man pinaswak kung ay palaksuma

0: amanuttau taima tukisi naksilaungin maggu takkua kattui vikkuut uuttuattau huseusi majuit nunahakhaasi majuit pijunnautinginnun amanuttau mannatusahuminak tuju Johannes Lamp angijokhanga nuna chebu gavamakku taima takkua NCC takkua nunahakhaasi majuit khattarnigalau lektillugi takkua angikantigilaungin magit
1: Nakumik ilonatik nunciot kamanganut idaliut tawsima yuit laboratory mut inuit amunutak IT kekut amala allalo need allai allanga yuillo ikayulami matamma amalta laboratory inu nation laboratory mi allai tak hoyan namaitun tema ka
0: Uhagia Harama, Nakumi Vigilogin. NCC could it ask him aloud to in they may go out to Lugu go at the hot taximajang as it did young to it, Amalutako Angela Nadonate Taulog to NCC could Elan Nadonate Taulog along to NCC could amateur and Nadonate Sigut in Lagaha ringing it again. Nuna bimi palisi takku aka gutama pisu titisung iku jua mita banya tok tamini ujuk palisi dan malu ilin ni akti uka katigi tuti pisu ti dah malu atu kaya tatana te lima ningin ni gaya ham ningin ni ku jua sita maga jauh lo tuta banya ka gujung takku ibu jibik aku libik amalu au palumitai maka tehantelau mujuin amalu takku sita mait nuna lid palisi ku tamani Naluna eksisi majur ilat 300 pisi utit amalu nasai sisi juit tai malu ilin yatit ilagi jau guna hatelau tuin tamakuninga pisi uri uksanamut amalu ahilangit sala khausi ahun naktutim Sergeant Jean Pierre Latour dan ilin yatit hatelau tu nasamni sisi juni atu hatelau hareengin
2: The majority of kids that had a new bike.
0: Tako amisuna said nutani pisuti hatu itema nasaksi mahatta nasaula tu sisi juni Allah tako sitama ni versen pisuti li tako haujila umajangi khangata joko besani ni tema kan akit cheksi mangilo matagu nasang sisi juin Tema lula tuwa kare kanila kutu palisi kugua malo kitong wari jain katigun na lakasyud amalo ilagi ngujuin takwa lo nanu na din no akka kuta masing angin no ato katam niya tuit sita maujuit tau sule asing ato tau lama jun no na din ni amalo takwa pigi ako te halaw tuit titiktik wakti chigalan na may inusami sa at si magikikut tabani embrace life pinaswa ko si gerejangan ni takwa pin inusami kipisi tititay ni manamutak hiw medyo amalo tau tak nalunar tau si maniakto huksuk tak September amalo takwa Khusuk tani atau hatta khujau duit ikajuk tui lutik imini tayli manami tu malaysa ta nakati majini nga hatau jokanau tu ikajuk tau gu maju igau kenaku limanu amadu namini kenaku tui na ikajuk lutik
3: Everyone heals and copes.
0: Kenaku lima mami shoot amalu atiki ngitu ni atau hatta shoot tay malu namini tukisi gasuwa kailit ikajuk tui kakunak tuni Ilangit tau kakatehan na mo tatay mang mamisak palesu amalo ilangin no taman na akaw ngilaw ko tau nga siyong umidok tay manamin ko nunalin nito no tiche si manami piw na pangon ni kay hatak tun alay sa ako kaya kanila ko tako ako pisakay ko te kalak tuit tako puwidyo te chilo te palesikulo tay kanini akong Tinningan isi tamang may hamalot tao itana sa lahatok hangat tao titaro na lahatok at ausik hamalot tao tako inusang may isa at si magigikat yung magigigyangit to sa katakakak danyak to yung kakasawdak kun. Una kuhir the CBC Regional

Hilda, and of course, we'll have the regional news for you at each bottom of the hour with Carissa Loktuk in both languages. But before that, sila kanoy na kanyang tong kawajay kakay na latigo tamang nakikitalo me ikalun nila sa kanila nga yukok ake sa lulat yung ila sa kanila nubuya katala nga yukok kuning a five ang malukim merume sa kanila nga

0: Te makaupatana isulibis sa kalaktok. Pinasugong mayunota ko nun abot inuit tourism business kato na kato. Ilan nun abo may tama ko lako sa kato namin na kato. Namin na kang namin lo pinasukat tunot at ako inunot te ma business kato yun at ito siya kung pati ikayutaw na sututit pero pali at itigasan ng mon. At ako nilata na Mary Powder pasok ko na lang may matakawa yung mga yato kangit not awla to you yung may ila kamakata to may ila ta kuningan yun abo kapam kuning ang simulon man to sa akin ng labon
1: uang apokalujak ino yung kawin may yung ni kamayu yung atamane kao makuni community kao makuni tayo may sakpunga
2: Taman na ilinear titinik business kaktu yunod. Kiso may niriyun ni karayakpa ilinear lakpata?
1: Nang may nikaktu ita ako ato inaw titi yugut ako na gawamak ko tamane. Ako nunaling ni kamayu yun gawamak ko. Ilinear titi yuman nakpata ufalo na ilinear titaw yuman nakpata. Nang may nikaktu yun. Piluakto na kay makwa inoy nang may nikiyangit ato kuman nakpata ilinear nang may at ako magpata ang nang minigayang ang ilang palyan ng malik sugo taas ko mong ato yung nakaktuit tamani.
2: Tama ko, business kaktuit ang iyugi akapa mikiyugi alam pa tako ilaw ko mayuyi kanuli tama na awla na kapa?
1: Kanuto yung natiyam makik ang iyugi alam pa mikiyugi alam pa pigyala siya alam pa piyutokaw alam pa tako nung alima ukoy ngayon.
2: Tama ko ali pula katulangan ng mid business kaktiyo yung ulumi mo ngayon. Tako, kayo si Tiana kasungo va amalo tako ni nga ilinayak si mavad isuliti si mavad at sumi nga ilinayak utaw vatumi.
1: Ilangan ni kihiyan ni tukihiyan yung maan na akago no pingahon no atulak tilago maan na himay ko atok taw luwakalo katang itong kihiyan ni piwala kayok taw taman na takaw nga atok taw kanya kublutigo tako nangyugiyabot nang minakaktiw tuksak ta kublugi tamangan
2: Summa kaya nga gawa magkutasa mga nuitit sa simabat ikayok taw kutisaw yun eh
1: Piliwak tumi kaya man na pulwa tulagin na tamak ko kanong piwadliya na kawya kaya kang mata ayawak taw kalo katang isatiglo asingin na gawamak ko tamak ko pero paliya ningin ni ukiyok tak tumi tayo main ni ngano tak ko pulwa ak tulagin ng mod ang inakpakayaw yuman na ang tukangan lo na kanon rin at siyem ay nang minakaktunod ato yung nakiyaw yung garo
2: Tako ali business kaktiw yu'y kanoy titoy na ugalo apatag Kisu mi kaya nga ato tikan na pang usung o vatakun nga business kakdi o yun o?
1: Eh, tako nang minikakti ilan ni ko uvo na sang ngipugot sa uklo kina ligin ng mik piwala gumabugot ubarun ni aurat sinang mekano kuninga pitak sa ni ko kayo ligin ng mik tamakwa niwag kakang ni tamakwa ni manor ukoy ngayok ama tukangan luni uvo nga ukuno nga piwala kasi gumabugot nang minikakti yung tigun.
2: Tamakwa, tusak si mavidlikya tako nga inun ni pula kaktulirin ni business kaktiyo yu'y tusak si mavidli kano aso ko te kaso ng mga to valun ni akaw ng ilo ko te katak si maningin ni?
1: Amiho katak si mayut taman na ihumalo tao kayuk to nunavut me pula kaktuy tamaw nga uktu tigiri ko kung ata si ukulun ni ubarun ni umayakto ako tiki katak tuy tayik ko ilangan ni niwig ko itum makayaro katang mata iman na kawiy mang ilo mo kay ubarun ni kawiy matitaw kaning ilo mo so tamak ko katang mata ano na ling noa kang ata tak ko pura kaktu niwig ko katang imaking mata ilan ni ko tamak ko uluya akit tayo yaki di taba pula aktu lang ng muta man na kibalang ng may ato kong nakilo tiktak ko ang minakaktuit tabangan
2: Uko alikeng eh tako utok mayunot ta na kalivalya yung palumat isulot bisa nga matuneo sa luni kanuli utok mayunot kanu utok ako nakpan
1: Tabungan ito siya ako tinukay ko nakituin 1104 ay ngayugot mani ikarong ni tabungan ito ako piligay takugay ako yun ilang king wakat ang matakisya ni ihumalo ko yaw natik king wakalwak patatan na pibiksak ko ang nga tayo mauna ang ming mat at ako mani ukak si mayuit piligay yun ko ang nga atuan ni simal kalwak tilugo king wak

0: Ito na, courage, tragically. Kung niingat tayo rin lugod sa akin na ito siya. Tayo matako uya kan niya wait. Atako uya kan mingila. Kuya kan mingila sa matakas siya kung ba't nuno atani. Kasi na tako man yok atak la. Uya ila sanangwa titini sanangwa titini alam mo matako. Nuluyan ng ila talima yonik sanang ngwatin tawa na iluliming asa mayonik sanang ngwatin tiniyatutik ta na tawilang asailas hulot ta na sanang ngwatin umiyuta sa CBC kuni Mary Powder episode na lang ako.
1: Uyakan na tulaga ikut kawya mayawte sa ngumata uyakan na nalaga ng mit nuna mit pichuta kasuti uyakan na katamata dan kampanye yok ukir tartumit uyagalumit sanaugan mit pilegetitini amata bafan lakut tallimanit sananguartiuni artuni igluleg mit 16 tang uyumi uyagalumit aqissisimani amata sananguartauni artumit ammalutaanna sananguartausumayok uyagarniarvimi Mary River Mine mit tavanilaarnaqartaulluni taan sananguarti oqataunaartoq taavani
2: Silas kolaut meega igiring mutalunga
1: tungasugi Silas taanna uyagaaluk qanuilinganiarsimanningani oqausaqaqunnarpi
2: isalu sananguaroqannu maali sananguassaama igloani iisa sananguarsuni uvanga kiguksinguartuyorsunalu igluvigannguaqarsuni qaagani kelojinguartoqarsuni amma uppijjuanguariluorsunalu amma tatigarjuangua amma iisa igloaninga sananguarsuni nalunguarni qaagani tuttungua amma aivinguaqassaroqami amma iloagu titeroyarsimalorumata nanungua iloani arnungua kituae nanulluni atertaqarsuni amma qaagani teriganianguariluorma iloagu titeroyarsimatluyu tulugannguarni makkogni amma arviu sarpiani sananguariorminguma iisa iloagu titeroyarsunilu ilalugannguarni amma tuugaaringuarni amma arvinguaqarsuni amma aivinguwa titeroyaloq salinguariortunga qaagani aiviaraaqarsuni amma aivinguwa iloani isunguaqaloorti takkuit qairulinguaqarsunilu nattinguaqarsunilu amma nanuuniaqoani aisa sanaloorilluni amarunguarmillu qaagani sanaloorminguma titeroyarsimallani iloani qakbigaartinguarni avatirimaangagu kippaariktumi qillersailluta atiriuraarmigattivu nagimi uteikungassuurummanga Clyde River qamanittugaapik mittimatalik paananallak sanerayak iglulik amma takkuangoqqooroortu amma Arctic Bay piartik iqaanguartaqaroorilluniu iloagu titeraoyarsimagilluni iqalunguarni
1: taanna sananguartasi ulluni amisuni sananguaroppisu ammalu angiyukallaunnarma
2: angiyukallaulluni tikinnatta ulluunni marruunni safety course qariaqqaroorsuta 2 weeks teikanigiaqarsitalu 11 days sananguaroortavu
1: summakkeange taakko uyaarniartulerikku baafanlaakkut sananguartittiloorpa taavani uyaarniarviu nunangani summakkeange
2: Vice President Nunavut Damit Tamani Tidugu Isakipan Sananguarangmi Tunisilangma Okasikadlarangma Sananguarangtukiluni Isa Uwannu Titerami Sananguarangtukarumang mga angyudilaw
1: Sananguarangmit Sivulapami Tana Piligigyopi Uyarangduarangmit Sananguarangmit
2: Uyarangduarangmi Sanayarangsunga Kisiyani agaruni 25 years sananguaqsimallunga.
1: Qanuilinga simalerpisi taakkua sananguaqatigilortasi taassuminga uyaqaqallamit. Sananguaqtillusi qanuilorpisi pilegiqatigiittialorpisi?
2: Iittia pilegiqatigi.

0: terre, c'était pilortu, isak epanerlu, talangoa arsenu, talko ikaiortibu, kaik xai min terre, seti, nokkara orsimun, seti, ikaiortia orsi tamang.
1: Taasumau, sanangoa tasi ujakakallau, kanuituni nga tauttungani, ukautijaugasi, isumaksasuyugia kadopisi uvaluni, teema pilgiligasi u, asijotap katalopa?
0: Kanitin te aki umayatin sana kaya orang ma sana niya si tu tuig tuina rigang ma al kanga gutina sana ng warok tu.
1: Tana sana ng warok tu si mayo piyagay si malapa.
0: E piyagay warok tu piyagay te warok si tu tuig tuina ma kanga gutina sana ng warok si tu.
1: Tana kaya ng sana ng warok tu si mayo. Namila mga kauyimave.
0: Dan dorm satyangan nek sila mitakani ngan ninyakto sinigtak vero nekib vero tamani sa nga ngan ni iliya orakto.
1: Dava ni bafan lami. Dan na kuveso tigaya orapa kano kauyimama ngapi katigutaulo ni.
0: Iliya orako ni sakita orako ni kaya ko yung luta tamata sakit ako ni ang ikaw yung narasita uluin na.
1: Kuvaya gilaw piyo taman na sanang wali kasi katutya katigit niya susi.
0: Ito arayin tiyaro ito ilin niya sunaro ang iyawarang mi uyarang mi sananang mi ama ay sa kipan ng ilaw ko yung makoyan na mi aksimot niya tawa arayin tiyaro ito pilire katigit lo.
1: Ukaw sa kanya tatin ni, ukakayakan na kumavit, king ulam eh.
0: Tunga matiyar akong mata, nuruyan ni, kuyan nami, ama kuyan nami, sanang wa kuyar akong mata, aray na itiyar ako to, magkukti, nuruyan, uto katal ni, kisoro yang ni, piyak sa kakun nakto, tunga si kito tiyak to, sanak sa unong mata, tayo matu, pigya katal ni, isutin ng mailin niya ito tayo na ito. Ama, tunggan na tiyak sa ti, nakikat tiyak sa ti, ayan ni tiyak ang makuyan na may tiyak sa mayang.
1: Kuyan na may isa ila, spivikakti kong nakatakati kita matumaw may isa, no?
0: Igbilo kuyan na may, ulo katiyakati.
2: Ulakot na, CBC ko tatumay pibalit.
3: And I think it has to do with capacity.
2: Pisuna kutang ipito kauti ulo alamata amalutaw at ako ang umatigun na ililutin suna kutani sana jau balaya batuni amalutaw at ako ngila amisunak sa laki ulamata at ako akagoy talimat hulilo akuningan ikangatuni tayo malo ataw siya kutikitaw suok so alutaw mo umiak doa mo tamalutaw na nikiw kaya September 17 Rowan kasi ni siya malo to tay mawak so alo tuin na nungo tuin na kaya halang ni ganing uksok to umiltaw tako imiktak bing nga takigit siya si malitay na to takke kasan niya kaungilew ko te halaw to di tako tiktitit siya kata kaya halaw medyo akago limagalag tako alo tao pito kauti ulo alang ni kungin nun sululi kauti gijangin nun nabuka pa makuhak si majuy tako ano tako akit tao ulo tun akago kasang niya tuktaw gunang niya tu Charlie Cahill tana Cap Enterprises ni nga tu asana tita ulo tun okala tun taman nago pito kauti ulo alang ni tunak ko tao kyo taktumi akaw ngili ko tao pamata.
3: You do the best you can with what you have.
2: Tay ma kauno pa mik aki si magasot hatta tu walon tay ma ta makwasuna tu ini pito ka rolo alito ay mapilo waktu mi ukir tatu mi ata ko nga surap pale si sungum mata tay malo alla ta

0: kulla kut CBC kota tumi pibeli. Ubang kayo sa lutum. Iluliga ta ko so lutuin na roti tuin na kaya hatuin ha malakuno la tiyo kay na to microwen o halawto ata na ko so hautinga imay chelak to te malu ata ko ipatsak ata ko atok taw na halaki chimali la tuin ha malaku ta ko so lutuin na may atusun ila ha malay ta iluga jaw junut ikumakutin amalo imet taw tiyo so lutay tilo tay malo ata ko guis malo nak tumila ken tuin ta ko ta usia ko mer do ko ta tikita usuk so lu ta umi amalo September 17 ne ko ta do tikila renga ke se ni tay ma okso lu na man ne amanga tay ko ngonu nalo nak to ko amalo tay ma man na do ta ko ko pakut contract ka tuin okso lu lerena me angqaqa jawdunu taqwala manna uqsuqtu xattaqunniqtun angqaqa jawdunu napiqsuqtuting uqartu jukwa pakkunu xanaqtu tayma supojoqsiutini atunguaqunna tuinnaqelin ammalu xangata jukuse xattaqtitiluti kiseni taqwangqtaqqaqa hattuinuna bukkaba makkunnun CBC kun nuna bukkaba makkunnu sulikiu jawtaqtuin roon o mga kanilang tukaseni at ako ilulim mo tayo so ako jangit at matsuming pilo akto mi uko sa utinut ang malo imata utinut to ka nga dyan uko alo tao tiki kanilang hindi nga ni government o kakutaw tako no katitsiyoy nuna to kabut nuna li katimajingin no kakatigin ng ming tako nuna hakaksi majoy pidyo na utingin ni namin at sunamulo ilagi jaw na kaktilugin government o kakutaw tako at itakaksi maluti tamat sa mga gawkimik kunika lauk tuit yan sisi kuning atunin ang maluta ko malilaw ng matay katoy bikutili jaw jutaw si majun nuna hakaksi majoy pidyo na tige jang inning utu ga uti tening te malu taman na tu sa ko menak tu Johannes lamp ang jo khang anu na che bu ga ba makut ta na ang khate khang in nak si mamat ncc kut ta ma u khak si mati lugen nu na khak khak si ma jo na khak til lugen
1: na kum me ilo na tik nun che ta ka manganut ida le tu ta si ma yo laboratory mute inuit amuru ta ko it ke kut Allah lo need Allah Allah ngayo illo ikaw yo lami matamma amal to laboratory ino nation

0: ulla kut sibi si ko to to mi pi bende mong ha ja lutto illu le ka so alu tu ne ro ti tu ne re le ka ta ma su ne tu ne to ta u ne ka tu ne re le e kum ma ko ti di mi ta ne ka ma lo a ko sa u ti ha ma la ku no le ti ko na to mai ko ro en o ha la to ta ko go pi ju ta u ri chu na ko ta ng pi to ha u ti u lo ma ta.
1: The community has just been growing more than.
0: Nunali piro palaksi malari mata sunaku tartare kanere hatuin tai malu atakoa misulare hataksi malamata sana juin sana jait amalu tai mauksualu tuinani atoktui takagui tali makulilo amisungu palaksi maju tako nunali tak atausia oksualu tau mutikitausu umerjuamut September 17 tako tikitaula amajut Rowan kiseni nire ila tako nunali oksualu Amerika gujanga nama la galo mga isimala uti gujanga. Takira say tako titi tihatare halaw tuti tuwa pang naktumi tuti uksok tu mitana imi tapbinga akit siya si malitay naktum. Kasi ni tao ilangit nunalin ni tuwid apik kuti ngi kiw jaw gumajut mana uziu mizukut akago kasay natin nagin. Tay maluta na Tyler Aqua ilin niya titidiyudok tay mawakalawtok salamajumiko imirat sa haktin nagitik titidiyin na hatare halawto amisu ang iyunik tay mata ko akitong hangit nagigaya hamata pisimajangin uksukto nga la tay mata na takirasang ni imir mo akaw ngilaw ko ti halawto kirlalak to halawk si mama sululiming Nami ni kajayo juilo nunalilo atok tau si malututing manalit nunapagwapa makuha si maju 14 nunalit atako imik tau bigijang akigyan ni atut ilagijaw luni uksukto Jennifer Wakijik tanaha malakuno awlat si jiyo uhalautok atay mago tanah imik tak biwatu Swan Lake nunalit sila tani to pito kaulik may mataw imaktakbingan tay malut nunalid amso ang ilevaleng natin lugit tay ma tako imiratsang at tasir mik na magunir niyo sa jom amalo singa nga ni imaktakbimit nanisigya hamnayak tun tay malo tako akigyak tawgik si malapasun lulingit uksok to tay mago akago kasang ni ato te hamnayak tun kasi ni tay maasid Luwak si Mangituin, ako akamalo, pahirapingan. Dahil malo ka lang ito, kunigo, imit, ulo kaya naktumilaw, tilo ko, amin siya kitong nga kajay, hanim makatalilaw ito, anak, bila kaya hakto tilo. Malo suli, nikili ko, halaw ka titik, titik, tsaka hatakuin. Dahil malo, tamat siya mga kubidyo ni nga ito ni man, ipigo sa tiyak, kaso ito, at tanang ikalawa mga ito. Nuna bimi palisi kuda ko akago tama pisyo tilerin na mukudyo ame atulaw tuwid. Tay mga palisi ujuit ilin niya pilihak tutik amalo. Tako hakatikak tutik ilin niya tinig pisyo.

Reet inyak tilugu ukausi sakatu sang nasak tabu. We were just listening to Duma Laisa from Iqaluit, speaking with Caitlin Joannis yesterday to talk about the Embrace Life Week that starts today. Tema ullumi pigiar lugu siti peri 10 unnuksauya 3:30 mi pigiar lugu 6 muagasungningani Tekani inu sirvik ting nakuksuk tu luni igluk juakalag North Mart, Newvilleview, kanigiyani tok tekani adjiging yaguru yaktuni sanarikta biligiyaw niyang ma arts and crafts sanang waguru yaktitakaw yakatang waguru yang naksin niyang mat unnuksaw yoktakwa ikayuti karun nakluti isumaw kanunigiyangin ni Takwa ullumi uyukpi yagir simarikpat natingu yamit sanat daily meet September 13 unnuk sakut tu muakpa for muakasung ningani tagiyakun naktrinaw naktugut akikangit tumitekani tagiyak bingmit Astro Theater ikaw magumatamaw na tana To Malay sa kalunati to unikak tidugo Toy Story 5 migo tagiyang nakatago dahil man na ukakawok nating uyaw rakpan. Dahil na piyagir si marakpat ay pango rakpa si Tibiri 15 unok sa ko 2:30 mi piyag dugo 4:30 kasung ningani Teka ni Iqaluit Square, inutukaw kang mga tasira titiangan ni titong naraktok parawagaktong narakidlo ni Kikutuin na tiya akikangit tumitong ngasuk titaw na aktut unok sakut si tipiri 15 mit 2:30 mit 4:30 mga kasungningan ni. Kitakotaw kanilakpat si tipiri 17, tana kikutuin ng ni 18 ni agago ring ni ungatani tungasuk titiyut imaksuga

tok dang mata ne kungu sig changan ni ulla ku 11 mite kungak palleru si takwa atilor si mayut imak sore katau yun narak tut siti peri 17 urak pat takwa rimatia inusung mikipisite limanasung ng mutura ngadluni kuvesu te kaksi mayut tunga suktiti katagtut inusong mi isak si magik kuning aktunit katut sa katagik tunit. Dahil man na vuktak ko at pinaswa ko si Urak to meet Embrace Life Week nguna kaktaw yung meet at tuktaw ni aktut tamani ikarung nin. Takiwa at ano akpalerang mat kawiyo sa aglog tok inuk titulo kadlo na titupi valeyo rin na aktunit. Pivalayo tigo piyagir si marik pat asingin ni tao na arang niyak tigo tako ano natukabot kano itong mga at kuwesu tao na arang mat no nakakaktungin na kaktorok tilugit arwaming ngaktuni kawin nakpugot no natsiyavu gawamagkungan ng ngaktuni kanok isumagiyakang mga at.

0: lukut CBC ke tatami pi balir. Wong kap sang lut. Ilulik oksu alu tu nero tu tu nerelek ta ko suna tu ne tok ta una kharadak tut ikum makuti imet ta hatani oksu sau tilu ha mala kuno lu ti ju kai na tu mai ko ro wan u hana tu ta ko go pitu hau ti lu ning in suna kutang itai me jutin.
1: The community has just been growing more than
0: Nunali Taimang Libale Simain.

0: Nama ta suna kutang lo angu mati gating tai malu ata ko lo suna tu na ni sana hatak si malak tu ti wak su alu tu na tok tu ni angin nak sala ge lo to ka go tal limat al khuli lo aku ningan ni ta ko ta si to mi su ha ta hat tu dan umar jo ti kila tu September 17 Rowan kiseni si malu tu wak su alu nama la galo manga Uksuk tuh minta utak ku imek tak benga akit cerita nak utak kira sana kau ngulir kute halau tu ting nunali tak ku imek tak ting ya kau kata ku ni lau mata titik cerita kaya hak tu dia akak aku lima galam tapi malu kira lalu tu halau si mama sulu li tu kaming nunabuk gapa makuhak si maju akit gak tahu jutingi gua aku ni atuk tahu guna ni atu Charlie Cahill, owner of Tiji Cap Enterprises. Tako nami na hatu isana ti tau lautu Cahill, halautu tai mago. Pito kau ti uloan ningi suna kuta uke utak tu me aka ungu leo kutau sun.
1: Normal wear and tear.
0: Pito kau palea ningi nut amalo taman na sila atu isi mahatak tu ni. Pilo aktu me imir tapi ni ikam makut ini, tapi malu angin lebal le angin nanti lugu atau tahu gaya hatu ini angin mati kesuatu ini nama angin natun. Uksuk tu tahan naila kejauh 14 nuna pemain nuna lini imet tak bingi aku gaya tahu tu. Gawa matuh aku tahu tak kau nuna tu kabut nuna lekati majingin ni uka hati gini ini nuk hati cijut nuna hakasi majui pijun nau tingin nama nak sunung mulu tu kangajuning. Gaba matuh aku hak si maju titik waktu ting tak ku akhimi kula waktu ting NCC kunutuni jamin yang nik tak ku aku tiki umangim mata ikak tu ibiku tili si juta ula hak si maju ni nuna hak hak si maju ipi junau tingin ni tapi malu tahana Johannes Lamp angin jokangan nuna ciabuk government ukala waktu tapi ma angin katikangi nak si maju ku NCC kun tak ku nuna hak hak si maju nak tilugin
2: Nakumik ilunatik nunciau tak manganut idali utitau si majuin laboratory mute inuit amanut tak IT kekut allah lo need allah allah ngajuin lo ika yulami matamma amanut tak laboratory inu nation tak hoyan nama itu
0: NCC kuti tak si malu tita ko go ato kat tak si majengi pitu kau tia asid dijang itu amalu tak ko pibe kat tita ungilu ak si mana kat tweet kiu juti cang ini tak ko tahu inu sumi sa si magi kat majengi ulu mi pibe arluin tak ko pina suar ko singani atung ne tweet tamana inu sumi kepisiti cita ini mana mod Ipi ko sunaw titlogo tay mahok suktak September nalaw na tao si Majong ang malukin ako to inang ni ato ko dilo ti hok suktak ni ano ka ni inusin mi kipisiti titay lima na muto ka nga juning dumalay sa katimaji ninni nga to halaw to tay mago ikajok tigi tiyari hato ikinakulimaan ang maluk na minang
3: Everyone heals.
0: Adjiging ito ni mami samne kasungo jid. Amalo ilangin oto hahat siud. Amiswilo o kahat kahatuting. Tay mami sakpalle siud. Kasi ni taman na akaw na ang ngay mat hanunalin ni nga ito ni tusaksi mami jid. Nutitsi si maniko. Akaw jong. Laisa o kare kanila o tupita kayo ito kalato it. Palisik ko ni katudya katakang luti po ito at itchilo tiniya kung tinining at akiling ni luti at ausik sa alakaw si alato kang at taumik ang maluta ko ino sa mesa at si magigat si maging ita kakasaw sa kubing ako kimik ko at si kanwile o titsa katanyang mga ata. Ulukut, here's the CBC regional news. Illulik is running out of diesel, which could impact all essential services, including electricity, water deliveries, and heating. The hamlet's acting senior administrative officer, Michael Rowan, says the community's old infrastructure is at fault.
4: The community has just been growing more than infrastructure has been able to handle. It's also been fed by there's a lot more construction projects going on, so there's a lot more consumption of diesel than there would be 5 or 10 years ago.
0: the community gets one.

0: Votami kakak marwaqik suyivut isabel katukak. Udlami kitiku amirayot 10, 2026. Pigiarutiginertavut nunarjuamit bivalliayut tami uqarimartillunigit. Uqausit tukingit uqarimarnearillugit. Ammaru amilerinarmi tuktu aminganit uqausaqartumit angummit tamaanermiumit. Aperssortau yoqartillugu tusaaniartugut kangerlugaapigmit pivalliayuleriinga pivalliayulerinearmingmat tusarfiginiartavut taannattauq ilinneareernikku ilinneareernerillersimajanganit unikkaartillugu aperssortautillugu tusarfiginiartavut Ippaksaunguriani teema hunikkaartuartuq taanna upernivigmiu. Uigunga ippaksaatusarsaurugmat taanna litusarsauniartuq kingullerpaanguniarmat. Takijuuningannut pingasuileqqangaluurmat. Tusarnaagaraakatagniarluta tungasutteeritti pigiarutiginiaqattigut taameqaqqau nunarjuamit pivalliayut uqarimaartillunigi tungasuttillavu.
1: Sidat jomi pivot layut America kong yukanga Donald Trump ukalawivo tako niwon natahan niyadong metilugi America mi niwakto patago Republican ojui sa rasaluti America ojui inno ojui atangiluti $5,000 mi sikitarti tago yung mata America kong yukanga tema ukosukaroko tekani Dallas, Texas. Oxford, akinga America mi kubakin na rawibo ungatano $100. Tana sibudlapa mi tema at kiuti rawibo temang nani mengo rawtilugo. Tako ado unatang niyoy ang ikatigin ng mo tikiuti niyo sa ko iti atitlugi. Taman na Brent Crude. Oxford, siya katakto gasis siya. Sidak jwa mi Tausiigu tigi yovattuni kubbaksima kenneroma $105 oksuadu kouti atosha. Taakwaru Ameerigakku kienoyemi nammene khabbiujui Tausiigu tigi yovattuni S&P ngunaraktoju katapadusima roku 0.5% ammaru Nasdaq 1.3%. Taakwaru akigi vattengi kishutuinne Kubapa lisimarogibo. Tadnato Ukrainian ang iyukang Vladimir Zelensky tamang kanatamu kino yon ni tusharayat sumakani ligibo takunong ano taktisya ko tingin nyo. Vladimir Zelensky Ukrainian ang iyukang kanatami ma ukahati kagatok tuni kanato ang iyukang ni Mark Carney amado ikayok sokto gaid lago mabo ano taktidugo Russia kunni takwa Ukrainian ngujui asorti tauge lesima mata qarti tivi kata tildugi takunanga Russia kunni amaru tuqarti tau kata tuti qomma kutili bengi uki ogurorti nago takwa do America kunni nuqarti tau nasutildugu tamanna ona tarni uyu kayusitti agarashimangila takwa Okakatigi padia yugadua Russia ku Ukraine ku kigartok tigi yangi kayushinyan na rakto yugadua kishani Zelensky tamonga tikiroma Calgary mo ipasoyo unungani ammadu tanna kangatasyuku tamonga ako tigi rakto nga nukangatito kay nasimarogivu Moldova mi isumaru tigi yoduti takwa Kangatisiyogurang yuwi kakta yuli. Takwa atoktogu yad lakatok si mamata. Una takatigi tidlugi Russia ku Ukraine ku. Temang ni Russia. Pigiarok si matidlugu Ukraine mi February 2022 ngurok tidlugu. Tanato Amazon. Kangatisiyog mo si kakta tiyo Ako tinga ilago sukkari doaktu mi. Migiaktong namma teka ni Miami mi. Ammadu tamanna mibbi kaangittuniu atausu eppanga

tama jamana imong mo sa kutibun ufangasi kutibun tay tama yung tay mapakla tawatung tay magalak tama yung tukuy ng tama na iniginyak tama yung ulagal walay ulagal wakil ng sangot sa ulutig ng tay magu tama na bibigyan ka yung utyo ko miman tay magu anong sukat ako iniguan mo tay ko ang utaw katimeng

karaumat pingasunik atuinnau yunik. Anguna syukti ammaru atuinnau tuinnaktuk. Namungot iyun nasuni. Temanga sipi atokumayabut aturaukattiku kajamatuk syukta. Namikkaru asuni kajamasuni kajamangitok takakainak pakkaru agadluni. Temengin nangmane, temen na siyuguma temelao kibugun. Katjaamasuni, katjaamangitok takakainalduni, katjaamasikkanungmiluni, temangunakpinyungman. Tamaunantuin na angit agayakaroktukaraungituin yung malu, kubena kaniyutikilaumilina. Ang matapani siyong atiluta, tusang marauminman, tukusilagabing miyuta o taptaw nga, kangasukan ni marimuli. Aulang niya si kanai dok tingit la ilin yak tingit lokai tekos lagi bingyo aw dok parit iwan yo yung ming mata tapane si mat yak tuan yo raw ke bukta tekos lagi bingyo pangaring mikid luti umiak buat lo aku sa akat doktor ani kok si mako yuk tuar orang mata tema tingut lok tago yo kore jauh luti tak ko ani yo kai bili urau tukut bili Pilitakku nak tahu tertutup ni ko. Teku tingin. Usilok sejauh balik jual urut jauh ming mata. Ati bayi mau jauh ni asuh tigo. Tapi ni ko senang amnya jauh ming mata. Niu gaya bisa ming. Asuh ilari niu gaya beli oktau semasa kata pius pius itu tarul luni. Tahu benderu nunang amanek tak tarul luni. Kacang maksud itu tiasu ming. Anu kak tua lor kalau macam asyik, umi aku bersewa umi yang nak ajak tu nado nangis tu nak kisah mangit cumi. Tahu benda sila ta macam tua lor kagak tua lor tiga sok tua lor dah nata bayi lor ikut leh tiak tu tiki tahu cumi ya keruas awal cumi ya nak dikurung keruas tu nak kagak mangit tiak tu imat dia baru akit tu si mada katak tu. Akau nangye uku tangan uta mau nga akau nak kutik sima, but madaga yang tau naro nangit karo agalone. Teko merjuan ane jokai huyuk sima juar uku orang mata tema usilak surau kuk teko ninga kau tiga kata taka. Kingut lak tau kau jurau padu kia tu sakkan nego jurau agalone o merjuan takakkan nong merkuk to. Kanu kia ngilang naro nakpong. Usil suja join naun nang mga taro pa kote arungin tapan nila tema nito kanila yani inilatok sa mayawaro yung mata nunakasur tapa kasur pa kote arungin yung usimang ito kaya ulod gurad di arwaro tapika tapika ulone kano ilingan niya po kaya tusa kasukan nila ang inakit tusa pili taro taro ka kawin yung tekan nila ako kay Maxima Yangit kanone ang mga ata. Igyuliok to ko kwen niyo rang malo. Igyuliok siya na siya na yung tamit na orang ming mata. Teko di siya nilo kay ang iyo kalakuruit. Akis yung waktaw kukut. Akis yung waktaw to yung nang mga waktaw yun ito sa mga yung mat. Aso ila teko akis yung waktaw wadli ang mata. Kibisit uta ka tuwa ro takot. Tamak ko ni nga. Kibit takto ko sutik akit takto wadli ang mata ikok at siya ninyo. Tamad din ito, igyo ka pisak ro yato ni manak ka siya ro yuktot. Manak ka tiyak tuwa ro ito tamad na wadli ang luti. Manak ka siya si mabagi isuman na raw ming mali. Manak ka siya si mabagi katalo na kay Iglukap siya wala to nakilamyo na mo siya wala to pero igluliyo ka sura karo ato tiglu manak ka siya na sura to tiglu ilang agutay mga ko iba min mata akaw kaya may nilaw itaw pa yung uruin isumagin na suwa makay nakatang min mata taw mga sa naganin iglukis sa meron kito tiglu ko igluka kao to kumanang isak titik kao to kumanang inyugiyan na inyugiyan kong niya ko yung isuman na kayo nakatawming sana kaan ito yung nakarukkaroas akaw kaya may nilito ko pero isuman na rupakidlo nito sana kaan ito yung nakarukkaroas na tayo man na ilo yan nang isuman na nukaw nang ito

nakat isuman alaok si mayok kingunin agot tabong umalis sa doon ng narunok tabong alaon nakak takip iwat tanganot tay naman may utaak ko sa ang wakto mo niya ulo ni tabong alak katira kasum narunok yaga kasak giyat sa isuman akto utok ila nipay nakitaw kayang nakat sa isuman asyo ay itiang umata tana atok si magilig unik kataka tay may tumi at yalo mo ta kuyo kakayakat. Magkwa inusok to kulong milyon ni tanaw sugit siyang ipago kinawi lalugo kinawi lagi ala kumiyot upil siyang ikawa ay ito na sugigawiyo balo ni malit siya siya wakto ya kataman na to inyakta ko to o ila kanuto siya umayaw tiya kanyo tusak tau kanina ko siya wakit siya wakatok tau yang ito wala kawin yung manaktok. Kisah ni tayo may tukta kakayakat. Inyulo at yakang nakaktaw luti. Tayo may tiya kulukin nga at yakang ngata. At yakakon na ngata imakulok. At tukta yung matun na tuko. Ubung at yakong akatigi yung nalugo. At yakakon na ngata. Unga si mutun na ungit tuk. Ubung at yakalo kanito aluluni. At imitak. Tayo may tukta kakon na ngayon. Tayo siman tayo may tukta kalawak si mamat. Sunoba at ito yung nangling. At ito yung natiyaning. Tayo malunik ka kasi kat talaga si magalawang no kaumat kautuang na yan nulo ananak ko din yun. Asinga ni surlo unik ka pingit tut itut tayo may tutun niya kat talaga si mami yun. Aw yali ma unik ka tumiyan na kasi kalawang no. Tayo may tutahak tumiyan na aktugo. Unik ka pingit suk tabo asinga ngin niyo kay ukasi kat tatun niya mo yun. Surlo unik ka bukas wang itut itut. Isa man ang itut siya ukasi kat tatun niya mo yun imin yun. Ima piksa milyon ni kiyo yun nang ito. Kisiyan ukiak siya ako tangat, ukiak siya ang ulat tilo ko, kamalak tuwalo yak tuti. Upinakan na yagi yuya ka itchua kang ningin nami ningaw, yagi yuya ka itchua kang ningin nami. Mani miyo ka alatuin na itchua ka tukang ningin, mapanak to siya na yan miyo ka alatuin na mi. Dahi ko na tukang ningin, makisok palo to kalawangin man. Tama na kamanak sila ako si kamagiyaw lilaw ko si mayo ila. Suyo kayaw lakalilaw ko si mayo. Tay may tuktahang mga tay sumani sunaw ba't di tuwin na yun. At di alo tuwin naktahak mayok mga tay yung naktumi. Dahan na tiyang uya akong naktumi. Tawo nga piso pamaligak siya may alat. Dahan na usugilugo. Tay sumani tama na mga tay. Mga tay utigilaw ko si mamaya minyak po ilo kalo. Kisiyan upi ko sulugan na ningit siya kanok. Imanam minilat tao kinawila kung naktami na ka na yaga imakalo kinawila kung naktaka na yan ito imakalo kinawila lang ako si mga itong ating akaw yung mga katanguti ilo dahil si mani kinawila lang ako si mayo at siwaro ating ano kaktika si wakto ko sunaw ba at ituin na umati isima si mga yung asyo ko sa kulugalo wakto ko dahil si mani sa alaw ningin na nung sila at sika si wakto ko ano kanut siya balo kaya tayo may niya kanung. Siya alo ka siya wakalwaktun taan na mga tayo yung naktunot. Upi ko siyong nginimin niya ka mga tayo yung nakaktaw kalwano. Kuya ka siya wakaulumi mo. Upi ko na ningin na makisya ni tayo ma siya alaga yaksaw yun. Siya alaga yaksaw ningin niya tayo may liyot siya makilugit. Kuya na upat siya makikalwalugit. Kinawila ko yung kutsuin. Taan na isulak ko yung ilun eh. Iyam masulit tayo ma siya ni asin makinga ni tatsuma. Unik ka katatama, unik ka nilang mayo nga. Mana na siya kalok pala alok tilo ko, kaya kalok may manilak. Nat siya ilok ko singit. Parang nataw pala, kaya alok may manilak may matayla. Dahil mangalo, ilok ko si Tukawin yun naman nat siya. Kanoy pala ni nga, amalo sila. Asi di pala ni ko siya kong may nga aputa pala ni nga nung nat siya. Natsikuloy na tayo ko inisalaw tao niya kaya kain na siya ngumi mata so kaya maapong miyaw tao kamik apong mi apot yung atane ikiyangan ni miyaw tao matay la ilo ilo ko taman na pero pagi na siwak to ko taman na apot tapal la utigi siya kami mago ang malutan na ilo wika tayo siya man aw lak yung makipalot ni natsi akalok ilok tilo ko ko ilo wika ang mayiyak tok tunot natsi akalok natsi ila na tiya halot tilo ko tan aw lak sima bi ulak palay balo ng tay sima ni sibulit tinyo tama na isa magili ko man na unik ka
kaning wa ko mayaka.

suruh yo kala langan ni rak tak. Ano ilo tilo tak gau lo ni giu lo aku ningan ni 40 mit 60 mut su ngunilim mik. Oko ni hak lo tilo 7 nguyo mik. Sani kilo amelo suruh yo kala langan ni rak tak me yuk. No buya balo silo tik unuak. Ano kun ni astilo tak kami pisi mayo mik 40 mit 60 mut su ngunilim mik. Ano kaya ngalo kasunian rak tak suni. 20 mit 40 mut su ngunilim mik. Oko ni ngalo 7 minyan raktak. Umiyo yak milo suko yuk lalangan raktak mi yuk. Ano kun niya stilo tak kami pisi mayumik 40 mit 60 mut sungo nilimbik. Oko ni haklo tilo 5 ngo yumik. Inuktuan milo suko yuk langan raktak mi yuk. Nubuya balo silutik. Unuak. Ano kun niya stilo tak kaulo oan niyo lakun ni ngani 40 mit 60 mut sungo nilimbik. Ano kaya ngalo, kaso niya nakaktaw so ni 20 meet 40 mo't sungo nilimik. O kone haklo dilo, 4 ang uyumik. Pupang nito milo, nubuya lang ang nakaktaw may yugok. Nubuya liyo may lang ang nakaktaw stilo unno sa. Ano kong niya stilo takam, ano kong niya stilo takaw lo, o han niyo lo, akun ni nga ni 40 meet 60 mo sungo nilimik. Ano kaya ngalo, kaso niya nakaktaw so ni 20 meet 40 mo't sungo nilimik. Oko ni ngalo 4 min niya nagaktak. At kulibin milo, Allah hililiw milang nagaktak may yugok unno sa. Ano kun niya stilo tak gaulo o an niyo lakon ni nga ni 20 meet 40 mo tsungo ni dimik. Oko ni ngalo 1 min niya nagaktak. Ibu yibin milo, Allah hililiw milang nagaktak may yugok. Ano kun niya stilo nik yulo kapangan niyo lakon ni nga ni 20 meet 40 mo tsungo ni dimik. Oko ni ngalo 2 minyan ngaktak. Salo nilo Allah hililiw milangan ngaktak may yugok. Ano kong niya stilo nik giulo kabangan niyo lakon ni ngani 20 may sungo nilimik. Oko ni haklo tilo 1 ngoyumik. Kangyak suyua miraklin like milo nubuya balo langan ngaktak may yugok. Mini tuin na kaya hak sutilo unuak. Ano kong niya stilo nik giitumik. 30 meet 50 mut sungo nilimik. Oko ni haklo dilo 1 ngu yumik. Huwak tamilo nubuya lang nakakta miyugok. Mini tuin na kaya hakso dilo unuak. Ano kon niya stilo nik giulo kabangan niyo lako ni ngani 50 meet 70 mut sungo nilimik. Ano kong alo kaso niya nakakta suni 20 meet 40 mut sungo nilimik. Oko ni ngalo 2 min niya nakaktak. Kang sumilo suko yuk la lang ang nakakta may yugok. Nubuya silutik unuak. Ano kong niya stilo nik giulo kabangan niyo lako ni ngani 60 mit 80 mut sungo nilimik. Ano kong alo kaso niya nakakta suni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Oko ni haklo dilo 2 hanguyumik. Aupal milo suko yuk la lang ang nakakta may yugok. Ano kong niya stilo nik giulo kabangan niyo lako ni ngani 60 mit 80 mut sungo nilimik. Ano kong alo kaso niya nakaktaw suni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Oko ni ngalo 3 min niya nakaktak. Tasi uyak milo sungo yu lang nakaktaw may yugok. Ano kong niya stilo nik giulo kabangan niyo lako ni ngani 40 mit 70 mut sungo nilimik. Oko ni haklo tilo 6 nguyumik. Tamani likut cha misuko yu lang nakakta may yugok. Ano kong niya stilo nik giulo kawangan niyo lako ni ngani 30 mit 50 mut sungo nilimik. Oko ni haklo tilo 6 nguyumik. Kayang suwalo cha milo suko yu kala lang nakakta may yugok. Nubuya balo siludik unuak. Ano kong niya stilo nik giulo kawangan niyo lako ni ngani 20 mit 40 mut sungo nilimik. Oko ni ngalo 6 minya nakaktak. Abang lino na tiya bo mit, naina mit, suko yu lang nakakta miyugok. Ano kong niya stilo, nik yu lo kabangan niyo lako ni ngani 20 mit 40 mut sungo nilimik. Ano kong ngalo, ano kali yung ilang nakakta suni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Oko ni ngalo 6 minya nakaktak. Hope tayo milo, suko yu lang nakakta miyugok. Ano kong niya stilo, nik yu mik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Oko ni haklo dilo 8 nguyumik. Post bill makawin milo suko yu kala.

0: estune te me to ko ye khat par le kat te me ho nang nikalu aksune narli ko sukkang wa narli ne gatak ko nani cha go ti ge ya o mi sung ni nang na ko mi pi bi hat ke na ka bai nga tu ke sin nga la chalo pa o kha ga so ta ka na ko me go bunga na ko me go bu si la ni cha ti chi ga chi
1: ha na ko me ma ga le ma ki isumain na yo ay kayo kasi hindi lang ayaw yung mga kutako no na pa mo no how sit isumain na yo na kung may punga uhala ko na si Ken na gabi uhala ko na si Ken na gabi huwag na tunay maki
0: ay mo bunga

0: manna ukalima khatikhasimmi yunga inuli tivikkuni anniavikku angajokhaanga Sarah Bone tusagatsa hakpalaimma inuli tivikkuni Sarah ngai
1: ah
0: pigya gona sibudi
1: ai nakomek tusaksaunna tawma tusagatsa lakatini ne inuli tivikku akini sokta lakangni ammala hawre mara hurukli tusautko mot hasunga siwan lakhi bunga at izin tinu khalang ngama tamangatik kasi wak ya sinani ane mo ang ayok hari yung lakang kito ni ilun na ino ato kong nabili mako tusok sa uti ka kunti hilang ayok ka ilun na ino ato kong mamataan ilo kati kumagtik takwa Pukhara malangwa kain takat, tanak kami ya kakatakat tayo na nun, na nilang ilamin. Angayantok ni, at tanak to, kakakso to tayo na ito, at tamata angayan na ito, so ngayon, atok tao tilo. Ilo na ino, atok tao ng ito, na ito, pinag pawalo ang kisiyan ni tayo, na ito, so ako ni, ako mayawili, taman na, fentanyl, ni, ukhalong nga ito nga, tayo matokon na ito man, at tanak to, mainin mo, Sungurong nito mi angayan to pasuro kato ako ni cannabis o to kihilo ko. Day may ti fentanyl mi ilalit hawi yaw lakahat talong matatamani nunabin mi. At tanong sutit day may ti mataman na ipigas te magalo ko tihilo ko sila to ko tihilo ko pinsa kaya halang ati ko. Day may ti to kaya hangiti ko kalot. Taman na pin mi magama angayan to toktol to kami. Inosong miso ay kung natolo chilo, tuho ko taon na sinitin. Ipo siya kung mata, taman na tokto. Ngito ako ni Pinak sa umahan ako ti Iyan na taka kifeli. Pang nasim ako ti Iyapta ilagin ni Maong. Kanyang masupok to so nalaksan at yung na viyahang na ini. Itsamalo ko ti at talaw mataman na. Teko ay manak to si Kilo na limati tayo nito natin nakakitakalwa ko. Tayo nito ni Kinyo matiyuhat sa kami. Tutsu wa kun nabi hati hati hau magitse ane witsi ni ati na kutsu ka sa ni nali maral waktu pun. Angaran toktu la witsi la yu witsa kasi matak toktau ke hangin lu toktu alu tsuki atoktau wa mata upalung aksa maguti iya hawati gitar ni lu tuin nakam hau magitse. Amalu ilamalu ni angaran lu ni upalung ni angaran tokti malu ni Ako ko ki atok tau ya hanginingi ilon na lamat siya tahaw ya magata temito kare hanginingi ya nga ni toman na pihurak na si kutirin man ilamalo ni in alto ya hanginingi von tanak inatiyot yung lakat sa ulo temito yung matabarta ka po ito niti nga pinsok tau hatapilo ko piyak na ilo hatakata ani tulagat siya ani si marulagat siya Ang rat sa ti ako tuwi ni uto tiri lobo ti ko kamagi lakahat ti mayat tiri mayat ibo piyang ni to lakahat mataga taga sa na yaw ni nga ipilo siya hoy sa mga nila ko tiri niya atan na at na iti mit siya lita ni nali wat na iti siya miti lowe kakala wat na iti siya miti lowe tayo mito niti iso kaya hakalo at Tama na, ang ayalong na ako niyak, ang iyong makimag ninalita kataka. Sila to ko tayo lukulote, nito o itsunganin lukulote.

Yeah. Amalok, tek ko hawi meron makayaan ni siti, taan ni siti makay, titikat na so matanu na rin mo, amalo man siya mo, lahat na so kutsu tatakunyak, takunyak sa tatay ni to specialist, specialist na ni, takunyak sa tatay may to so kutahan ni relax si maro to arap ta, appointment no varon, kay ko si mavin no varon, ay tiya hatare hakurot, takwa akiti lagi mata, hikatay na ko na agatilo, takurawit sa warap to asin nyo rin, at yung takuraw yung ito lune, min ito rukato ak matan na piyaret teman, hay kuro si Marwin yung toots no, kinilimamon, ay tiyak tarek ko ilunay nun. Unliwin nila ang wang, namisyo ko tarek mata, amisyo lo hatastik, nunawin mayo, unliwin nito it, tamal na hotels, niti nga sin hotel lerele ni Mac Orel Lanning atokata quality hotel din na 7700 Cotolias mitulo ambalo Ken Ken Heron Road Darval mito teko hotel sa to lerele ko kisen yo taman ambalo sitam sitamang pimets hatta sutik ami jo lokto no mantria mitulo tikitaw sa mahatta mataon living ni di ipigos siya at ako'y katar awlawit sa tingilo nalat siya at tanuta kimataw kitayli at tanuta ulibig in sa ilog ni ano tayo may ilaw lahi bunga tayo nang inilo at takata taka at takata ulibig inuhalwa litokmat anak anak ay hatilo anak ang ito ak mata piyang nito hatastik ini kailo sa hatastik may solo sa hatastik kay may teoman awlawit sa niwi si awlawit sa tingin so sa siya ay hakurot anak ay hilto ak taan niwi lak tumarulo taman siya may pilita himata din kailo hatta ay hakurot ilangin ilangit sa tihimata at hatamata unlibita tatwalo kilo tanda inuk terjadi besok temai ilar ilar ni yanga rita ni yanga rokhale walak temenna buwalo na aku ni rokhale malap tigo nunalin ni ilu nalemangin ni hari sabtu hari tu tu si walap tig kati mat silo matawat tini Jennifer Malik uban milo ilu neno nunalin ni hari sa ilo na ni nuna ni ni hawi sa hawi sa kaya o haksi malawa matak ay ni tsani tamani ta si Rok yo si nani bigyak si malagata ilo na nga nuna ni tikita ko sa ako mang na ipuham ni ko san na napiya na si malagta ko ivorevik tap alipin si ako chong na tigya loktit tak kilima ni hawi sa kaya ni halang arit ako na vipiya rin si malagmayok Puan itu Oktober nunggu ni pergi atau orang neto Canadian Red Cross kuno ika yau atau semalak di dinas di kota mana puan semai hari sabtu put ammalo ini orang pergi atau semalam ni suci umi ayak hari sabtu semalam ni yuk kuda January ni tiki tahu mang nelak tu ilu nunalim ni tu lemani hari sabtu ni hatta kata mas screening halungat tu waktu aku hari sabtu umat itu sih kuna malang hari hari itu seta tanah ikarok tau uti kuna malang ayam nun nalin mo nun nalin ni itu akta hari sabtu ni itu akta kang waktu ke kuna nailo ko bukan lo nang akta wek itu ni sak aku lama tak cuma ni walau tu ning kari silang katibu aku nanti ngasane hari sabtu ni malang kuna cuta teman tasyok esinane tanda in magyaman at in siya ko kata ane ve ilong natit sa ane si tiko ilong natit kawi sakte haksatit pupalo na lagi ni mata utak ko man ito ako ve la utak ko ito ako ve pinatang novan tako ni may pinyari yaw so ni pupalo tumot ipinyari yaw hato ako ve kawi sakta sa tingin na pipinatang ay tito tao unna sa ngama po walo ng ay tito tayo ngininan ni akta sa tiyo yahakta

0: adopti ini langar besok ini setahu adopti ini lagi langar ini hanya negata salene ibu ini aku lene umirak nilo takwa mani itu ni mata ini cai lewat ini sige hak mata unam ni sto hat sana kone ane mata mama pohon temit temut 1994 Umirak ni, ambaro iwari ni. Unamis to hatsalero ni, katimari ngu hatao lang ayaw mi inuulit si din mo. Katimari kuno, siwa nero na siya to si Tiliyawot yung may tukitako titiko. Tiliyawot na karehan ma, katimari ko si ino. Kavamatik ko si ino, may nalit si ni. Apat sa toro matoro, tarom na wihat siya toro, tayo na siwa nero pi, uhakay taka, 9882957, uiro nga 4244. Siwa na taong nasakta, takso umat sa narupi. October 19, to ako singa ni, inulit si Beto sa katsalin niyong, at ako lamang na pinsok tali na may wakaw ka, timote halalong na nata, to sa kaso ako mga to, sitak o may kutiro, to sa utiko, to sa kasa ko tiyo lakulutay, may tiwala ka ta, siwa na pinuhay, huwi si matsata, katimay to ako ta, to sa, inuwi sila pinsok tawin limang at ako lumami to sakto sigut na iyaw kaya halalong na mata to sa ako matuot si October 19 pinsok kasi nga nito sakso ako tibinahat kigo nireo na ako ni sumo ti atok tinim sa to siya katakit sino na ito ni tay ko inihak mata kik atok tiyos tinim na iyi takwa walo matali Tisaksa ko mo ti kay takka. Ato sa tao mo to, ato sa tao, tayli at italangi itahawi mo kasi. Ang labi mo itsano at asyan lun.
1: Hay na, nakumay Marielo Sierra, apik so di haksungay na. Akikiliriya, si matitaw so ni ko, tao nung awla ti te anevi mo tweet, amalo, Akwa katitsurit, sinitavit sangilo, usiyit sangilo, nirilangayangilo, hangataw tingilo, katitsurit, akitoyosong uwa, atawsik mo, inom mo.
0: Marelok, akitoyolarelam mi, pinot awang wala wata, taman na, hawarmang ito, hawarmaso, akwintaw, pinakanin, akitoyolarelo, pinot awang nibo, Hau rima to gitu, so nama lelaki yang kiri rasa agak tahu belum sewaktu. Tawa puan tu mewah tu kiri logo puan tu mewah mancia mo timur, akinya timi yang hotel, hangat tayo hotel, akinya 4,000 yang kita nito. Tawa bunga mancia mo timur le. Sinta be, kita mewah tu kalau hat, yang hatu aku ni hat serasa mengaulu taman hau rima sekarang ni ada 200, 250 umno taman. Ammalunnya kerja tu, tema cina macam ni semua tu ada. Di sana di mami macam ni semua, kami semua sok iwan ni kini orang ni tu cakap macam ni tu saya normal. Aki tu tidak betul menaik tu semua, lama semua isem cakap tu di langgar babu. Anak abis setinggi malik cakap tu tu appointment no cakap tu tu tema tu mak kau yang lo kami tu tanya. Nalo akitur sayo man si hiling mo hagdoin na mutsiak at iliso ang ito si hiling mo hangit ako si inultivik uto tibilo inultiv ay inultiv magkamagayot sa nito mi si hiling mo hangit ako mi 174,000 at ako siya takuraw lang ato ako mi tayo may loto kakti mi kamagayot ako na sok kasi ni kawa magkunoon Tawa makuna kilitero o sa rirata si kiling mo sinu to silikto siya si mga halang hatat nito silikto siya rehal tokpat nito silikto hata reha rehalibot taman na pihit ka po akiliro o sumalo ta taman na

0: Hei, mana tasiu yak ni Celtic Music Festival ngulau yu mini calup tadi tinggulau kena sega ma takon ko salu miu. Sugluk pen tasiu yak milo yu it tu sak sau sim mi yu it.
1: Mana pingwala ka sim mi yu it takko aku ni tiki husu ngulik tabut. Sakluk pen tunggu si tau.
2: Nakumik, wana to saya wa makatadok ay ingilang ang sumiyak. Ay pakino uli ang mat, pekatiginok, ilan na rin o. Tansi ko magutsit, man na doon lang.

0: Kapalok kawyok. Paungorlunga utilagamu iyan tagga. Tabuna kawyunga makuwa utiakirli kisiyan ang mataksiyok suni. Ang matamak ko inok suwa kuluin ilan ni kuiliyo sungum min mata. Tain na inok suwa kulu unikamin man siyolo kayak tukut tuwa pa yako yung kayang nasiwara man ilangin. Tamak ko nung angilwangit tukulu garuan ng ulyak ka ng nepay sungum mata. Tagga ulyak tukuyaling. At ukaugubiw, takukaugubiw, taan na napangayok. Tagga sukel gya kailing slow down iman na po kakalan ng man ubalo ni kapya ng man so tagga unik kakto tayo ma object kailin tarmi kawima ya kailin takuyatid so lo kakitaw ya kalang man kakitatin nun iliw kailin object kailin tabanilag luni atok kawyak, atok niyang migak ko, unat ako kawyak ka magkawa. So, isu mamun po kakayalin. Magkutu ilaw yung kapat. Ta magkawa tagu ako, tikatakayak, tabo, utyak to kaya hang nirmin. Ta magkawa, iman na tukisi yung yung karuak tilugin. So, lo, ukaw tigyalin, so, lo, ila, isu mga no, kakitangan no po, li. Una, ikalamago. Taman na ukawdyo, ukawdyo kaya katakta ilagay atin. Ilaang na suwang nang may pilawak na mita magkumakutuin. Ukawdyo kataklawin. Iman na ujek to kaya hakputin. Iman na kaya hakpuk. Kawya malak na ang mata. Iman na pingin na lutipi katadangin mata. At ubago ang titigot. Ang nasuwak patutigot. Ukawdyo kaya kanyakatakta. Nunaw nangyang nang ninganik. Tasit, magkua, ukiat sa taga kailang miyong. Taga nangyang nang nagpahay lang nga. Managawalok ko kumalang na kami mata. Iyan kaya tiyang luting, tuwabag luting, kikisali niya kami. Magkua ng aming mata. Taman siya, udsak to kaya liyaruin. Kawin may kaya haktawod. Ubago ta magkua, atok si mayawod. Pinakludyo tigilaw tawod. Unik kakikatarlawod, magkutunod. Kawin malang niya mata. Ukaw diyang ikuti, kawin madyangin mata.
1: Nila, kaw ti katarap kita ko sa ulit. Nakano shortcut atong ito. Temin na sa ulit. Ang ikaw sali ko magpata, kaw ti lawak kit. Ang ikang naktuti. Then natulaw ta ako na awayak atunang lugo na iluan ito isang magpat maunara kang ito nga adi ato ko. Temin na inakpat kitituin na ito isang mait wakakpat unatong ngigo adi atong ngigo. Temin na inakpa.
0: Temin na inakto. Makuturo ni makuturo migama. Temin na ipalaw migama. Siyolo. Ang kausali sa kaswang na taman na managawing karapan ayungin ako iman na isolo isuma pilirin mi man. Tayo nga kahakto mo, tayo nga kahakto mo, solo tuwawak man. Tamag ko, ukaw di siya kaya ukasong umata taman na atukaw yait isuakpat tayo namin lutin. Ute katarin, angkaw katarin. Tuwabang nakaruwakpat, tamag ko idlini at okluwit. Pera na ang nagsawalang man. So, nangyakasawang namin. Nangyakasawak so ni ilanik ko. Ayok siglo ni temen niya kapya ng mimman. Ama, inutulo ni ilang. Udyakto kaya li, tamag ko idlini at ilinig mo ako nasungapat, ilinig ko, tama na managawin karuapa, ayok sa nangikituapan, at umiyak tao at ako, kayang umiyak at tao.
1: Tap ko at pinatlo ilaw tabod, ilinig na ako tao kung nasutilo.
0: At sure.
1: Aulak ka niwa na pata, mo na alaw to nga, pinaglulaw ka ma, mo na jaon niya. Tama na. Temin na inakakang mat, utulaw lo nila.

yang nerup sila kanutuin nak ikayutaw katamatela at nalag tunon gulong niya ang unasung naak tunon kalau katakit sila 867-645-2244.

0: Si kutita raksi melutita ko goa to hat taksi ma jeng pitu hauti asi dijang itun amaluta ko pi be hakti taung lo aksi ma ne rak tuit ki juti changin ne ta ko ta winu sumi sa ti magi kati ma jeng it ulu mi pi ger luit a ta ko pi na suwa ko singan atuk ne ak tuit ta man na inu sumi kapasiti ti tay le ma ne mot ipi ko sunna tit logo tay ma hok suk ta September na lo na ta usi ma jong amma lo kina ko tu na ne ato ko jil lo ti hok suk ta ni an no wa ni inu sum mi kapasiti ti tay le ma ne mot to ka nga juning tu malaysia ka ti ma ji ngin ni nga to ka lo tu tay ma go e ka jok ti ge chere ha tu kina ko le ma amma lo na me ne
1: everyone heals
0: ajigeng ituni mami samne khasung ujuit amalo ilangin oto hatta shoot amiswillo oha hatta hatutin atai mama misak palle shoot kiseni tamanna akauna ngirai mat hanuna linning atuni tusaksi mami juit nutitsi simanero akaujo laisa ohare kanela utupita ke rutu khalatu palise kunne katut je hatta khalutu poi jo hatta chelutu nia hungu tininninga takillinga ni looting at aw sa sala house ala to hang at aw mik amalo ta ko inu sa mesa chi magi kati majing ta khaga sa ja ko binga ko khim ko de che hanu le ot che hatta ni amanga ta
2: ko yen mi ko isa tu sa ek sa dot ta ma ka sa nang mit te ma hilagi la ot bung bo ya na te la ot ot chak si wul dak pami sila kanuin na si yaw mga atak. Teki na katang miyo ni ukalimala o lugila. Teki ni kuwa adjung migo kunnuk. Makugunia palya na ang naktaw yut. Nigelo ti 20 mit 40 mo katalo nim. Una yung niya tamani 6 milo nim. Akay gup no yung matokok makutuin na relik. Nigelo ni gok 30 mit 50 mo katalo nim. Una yung niya tamani 7 milo maso nim. Dalog do amili unnuk nubiya na aktu gok. Makutuin na realik. Nigelo ni go 20 min 40 mo agat talo nim. Yuna yung niya tamani 6 milo nim. Akago makagun niya palleo mahto go blakut. Nigelo ni 20 min 40 mo agat talo nim. Kisa ni go saki wuni ublukut. Oang nilego mahto 30 min 50 mo agat talo nim. Yuna yung niya tamani 3 milo mahto nim. Oksok to ulit unnuk. Makung niak tu gok ni gelo ni 30 mit 50 mo akat talo ni. Yuna yung niya tamani 5 milo ni. Akago makagun niak palya na ang naak tao yut. Ni gelo ti gok 30 mit 50 mo akat talo ni. Kasi ni go saki ko ni oang nila ko maktok 30 mit 50 mo akat talo ni yung black good. Yuna yung niya tamani 2 milo maktok ni teka ni oksok tomen. Yakalok tu chalit unnuk nuwiya niak tu gok. Oang nalo ni gok 30, 50 mo akat talo ni. Una yung niya tamani 1 milo ni. Akago nuya gumak tu gok. Kan ni tuin na realik. Oang na gumaklo ni 20 mit 40 mo akat talo ni. Una yung niya tamani 3 mi gumaklo ni. Koklok to ulit unnuk nuya na ak tu gok. Minit makutuin na realik bulo ni mini akat talo ni. Oang nang Oang nang nato ni 30 mit 50 mo akat talo ni. Una yung niya tamani 2 milo ni. Akagup nu yung mati gok makutuin na realik. Pingang na gomato ni 20 mit 40 mo akat talo ni. Kasi ni wano yung kliya o mati ni ublukkut. Una yung niya tamani 7 milo gomato ni. Tagwata ko sila temin na yun na sige yaw yila. Teke ni kachang mo ni unnuk. Kama